Kame jaza. Gobe matino fon lot bagay. Fon lot bagay pou moun yo. Tande sa. Jare mou monte mikro sa. Tande sa.